Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay

Nephew ahoy, hisai ho ya ku kyang, pavai hai pit ang wup to. Oho yao, na ikwil kyang o. Sehte pave, we.

Nirpiu ahoi hi sai ho ya ku kya ngu pa vai hai pit ang wup tong. Oho yao na I kuiu kya ngu se te pa ve we

0: You are listening to KUII 88.1 FM, licensed in Hope Vella, transmitting to Hopiland from Antelope Mesa in partnership with First Mesa Consolidated Villages, and KUII 89.1 LPFM Upper Munkape, a program of the Hopi Foundation, streaming online at KUII.net, your Native American public radio station.
1: Kwakwai, itayak biya sa tamnaya. Ian sa tawa itana happy po yek na sa mi pit ni kawi po yep ove happy to kyuta hopi happy yep it dewa tawa na sabte pamba it kapahan dewat panwa tawa na sabta pamhihin ril pa kyuta pep happy pam ove to kyuta pep pan sa pa mehakin talang na wina is utunin mo pa sa nakakam pas mehakiante Pohon hakil cek ko kita mo apa hak kohal mo kita mo ni kau biasa nak hakam anca hakim nana seng nang hisa mo ithi tatu malai hi tahin cek hakisa mo betang ayo matap pu anca kes I hakim angam neman word sen temsiat sen sinoat hakim angam nobatak aw hak katutte hak putak Tumutang, nese, putakak pi ahoy ikal ting, humubiting hak ahoy. Pasat po yung metawan sa gaan sa hakim epantak pa'y nalanen, paswinen, kita-kita nitkay, pasat po hap tumutang. Po kapep ni nik po ang sa hakam tumal kiep pa'y piyo panta, paha kita nitkay me putakan sa nese, putakak pi ahoy tatay, humubiting. Po beto ang sa ita piyo yan o kaswa kumuyang kam. Pasat na kam piyo hakip kakune. Kas ang sa yasat di na kite. Ang sa haknis mo hit. Pai pipan asulip wat itabot di malayang. Na kawaya tak sa kiyo na may hak. Piyo pantang wa ipang ta hak kanawot mo kas pa itawan sa drupa. Panabisa na hakpit ang sa nikya ni me nikya ang kas haknawot ite. Pai pangkang opio hupi. Taay kwa kwai itatawan sakto na ya ansa kus au pito itanene san itaitaya pio na hongo itotan. Yang ithita totoket ang itahin sa kus pamkasulam ng nawason hakim kapio pumay ansa imahita katay matakni yang kam. Yip itamam yang yakta kamay. Pumuy enang pihak ene, pumuy hak nop nang ya sa tawan sa mi. Sangaw iya tawa itanay, nakabu tamo iti malay taka. Puthak piwha pi ovi au halay tamo. Sangaw pam yuk ya sa tamna. Makso ni sinot ti malay tan. Makso ni yip hita iti malat hinsak nakat. Timo sin mo emangam hita hinsak ni no. Katibos hinta pam piwha na ovi pa ipano. Hakik tawan sa bibite. Akalai te hi tang nese piwa ho yu kao tat paasat pak piu tat kimi wat paasat pak piu na hongwi tang pa yit yantakat na tuat piu wit hihin ene te tawan sab hinok ita tawan sab to tango sinom pa ka hopi sab.
2: KUII is supported by Mesa Media Incorporated presenting our Hopi Word of the Day. Mesa Media produces culturally relevant multimedia materials to promote Hopi fluency and preserve cultural teachings. You may find CDs, games, DVDs, books, and more online at mesamedia.org. Well, here Lindrick Lamaya Stiwa state the Hopi word, use it in a Hopi sentence, then translate the Hopi word into Pahan Lawai and translate the sentence.
3: Aya. Aya. Rattle. Aya dawiyat unk yikuta. Aya dawiyat unk yikuta. The rattle is made from gourd.
2: That was Mesa Media's Hopi Word of the Day here on KUII 88.1 FM and 89.1 LPFM. Lawai lesson plans by Anita Puliala and Loretta Goldtooth, spoken by Lendrick Lamaya Stiwa. Recorded by Peter Bungart with support from the Colorado Plateau Foundation. Mesa Media fulfills their mission to revitalize Hopi language by creating Hopi language materials by Hopi people for Hopi people. Find out more online at mesamedia.org or by calling 928-737-2255.